0: araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, went away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
8: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
9: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
10: Saan? Sa radyo.
9: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
10: Ano daw?
9: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakaaliw.

0: more, including a couple of requested hits, just like a song from Cranberries and Alanis Morissette. Up next here on Saturday Jam on One Good Morning, you're with Rico, 32 down 8. Good morning.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 9 o'clock.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po. Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1 FM.
1: Time check 9:15.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.

0: FM.
1: Number one. Time check, 9:30.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML.

0: 1FM.
1: Time check, 9:45.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
10: It's the dance.
9: Your wish is my command.

0: Plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Number 1.
1: Time check. 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260806.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 10:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
2: Liverate Pro.
3: May Silimarin, may multivitamins pa.
2: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
8: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This song is brought to you by
3: Liverate Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 11:15.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 11:45.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C. Ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Ring, ring, go away!
0: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
1: Cough, cough, wet away! Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
5: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
5: Yan ang Liver Aid Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
5: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
6: FM.

0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Rain, rain, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
1: Cough, cough, wet away! Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix.
3: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
6: May silim marina.
5: May multivitamins pa.
6: Yan ang Liver Aid Pro.
5: Tulog sa pangangalaga ng atay.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Samang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: This is your only one. 1FM.
2: It's 1 o'clock.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Rain, rain, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Blemix for Kids. Ang Blemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
1: Cough, cough, wet away! Yay!
2: Pambatang lagundi, Blemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Blemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

0: only one. You're only one. You're only one.
1: Para sa iyo, Kawan, 1FM.
2: 1FM.
0: You're only one.
1: We, 1FM.
3: It is now 1:30.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong, check. Sunscreen, check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: This song is brought to you by
13: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liveride Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: This song is brought to you by
2: Liveraid Pro.
3: May silimarin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveraid Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro.
10: FM.

0: is your only one. 1FM.
1: It's 2:15.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Number 1.
1: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLUAR customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLUAR services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: 96.1. 96.1. 96.1.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3:15.
2: This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywang,
6: aray!
5: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. What?

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Rain, rain, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: 1FM.
1: It is now 4 o'clock.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na.
2: May multivitamins pa.
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay.
3: Liver up na tayo.
2: With Liverate Pro.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro.
8: May Silimarin, may multivitamins pa.
7: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: 1FM.
2: This song is brought to you by Liveraid Pro.
3: May silimarin na.
2: May multivitamins pa.
3: Yan, ang Liveraid Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay.
3: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro.

0: 1FM.
1: It's 4:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Nagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: One FM.
6: This song is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule.
6: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: FM.
1: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
2: She's an ultimate industry icon.
1: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
2: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
1: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears dahil balagbagan na!
2: I-unpack na yan!
3: It's 5:30.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: This time check is brought to you by Liverate Pro.
6: May silima rin na?
5: May multivitamins pa?
6: Yan ang Liverate Pro.
5: Tulog si pangangalaga ng atay?
6: Liver up na tayo!
5: With Liverate Pro!

0: It's 6 o'clock.
1: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
2: She's an ultimate industry icon.
1: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
2: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
1: The wait is almost over.

0: is your only one.
1: 1FM.
0: Kwentuhang walang filter, kawana na walang preno, at mga baggage na finally pwede mo nang i-unpack. Balagbaga na!
1: Balagbaga na!
0: Kasama ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas.
1: Tuesday.

0: bag yung ate every Saturday. Ito si Ate Tuesday. Nabubulol na ako sa sobrang saya. Hindi ko makontain. And welcome sa Kulitang May Sense at Kwentuhang May Saysay. Kaya naman, ano pa ang iniintay ninyo? I-unpack na yan dito sa Balagbagan. Siyempre, hello din sa ating mga unpackers na nanonood ngayon at nakikinig sa 1FM Luzon, Visayas at Mindanao Stations. Hi po sa inyong lahat. And today, we are here with the one, the only, hindi pala one, the two. Kasi yes. Tandem guest tayo today for the very first time, palakpakan natin Abby and Stella! Yes! Mga ate ko! Yes! Matagal ko na kayong hinahanting, batas pala ako. Oo, hinahanap kayo ng batas. Pero gusto ko talaga kayong makausap, makita.
1: Ayaw
0: kasi...
1: Ayaw ko makainuman na.
0: Parang hindi. Oo, parang ayok. Hoy! Kasi nakakatuwa kayo ng bongga. May mga araw na parang hindi ko alam paano ko matatagusan yung araw. Mm-hmm. Pero pag napapanood ko yung mga reels galing sa inyo, yung parang hindi na pinag-isipan yung ano na yun.
2: Kung ano yung ganap, yun na yun.
1: Kapag pag-edit, yun na yun dapat.
0: Ang ganda nga, ang refreshing na parang kung
2: ito yung... I-upload na agad.
0: Oo, ito yung tunay na balagbagan. Yung bahala na kayo, yun na yun. Oo. Intindihin nyo, bahala kayo. Ganon. Yes. Oo. Paano ba ito nagsimula? Mga bata pa ba kayo? Ganyan na kayo talaga?
1: Hindi, ma. Ano talaga, nung pandemic, lagi ako sama sa kanya, inuman kami ng inuman. Eh, wala akong ano masyado rung inuman. Puro mga bata pa lang kasi talaga ako manginginom na ako.
0: May picture kayo na ano, naglalakad si Abby.
1: Yes.
0: Tapos karay-karay ka, yukas-yukas si ate. Tapos magparang galing nomis. Talagang kinakaray ka na.
1: Kinakaray. Nilalandilan na talaga ako. No, pinapaano-ano
0: so, nung pandemya, buringa ang mga bakla. Mm-hmm. Nomis tayo, tapos kunan natin. Yes. Parang ganon.
2: Wala, bila lang kinuwanan ng friend namin. Uh-oh. Tapos bigla kami nagsalita ng ganun. Eto, bila niya akong tinatanong, what is what?
0: Nakakaloko yung Quiz Bee. Eto na po ang bagong pamantayan ng Quiz Bee. Ha? Sa DepEd, eto po yung ano susundan. Ha? Yung mga tanong is ni puro sound syllabic ang mga sagot.
2: Ni Onay.
0: Naisip niyo yon open lano or what?
1: Hindi, kung ano nila lumalabas sa bibig namin. Syempre di pa paglasing ka hindi mo na rin malaman kung ano okay. Rin mga na inaano ng bibig mo.
0: Naalala mo pa ba ako ano
1: ba? Hindi na rin eh. Tapos sabi ko patingin nga ako tapos in-upload namin.
2: Mm-hmm. Magising namin sikat na kami.
0: Ay, ang ganda.
2: Ginagaya na kami.
0: Iba talaga ang power ng SOCMED eh, no? Yes. Ang dami yung naaabot. And I'm sure nagbago yung buhay nyo nung bigla kayong sumabog sa SOCMED. Paano nag-iba?
2: Kahit papaano.
1: Mm-mm. Nakakatulong naman kahit papaano. Oh, dati per wisho. Ngayon ano, di ba?
2: Yes.
1: So, si Kita. Nakakabigay-bigay na rin. Ayan. Sa magulang.
2: Oh. May sa mga invitation, yun. Binibigyan kami ng talent fee. Oh. Kahit makipag-inuman lang, bibigyan kami ng talent fee. Inuman tayo.
0: Simple tama eh.
1: Saka pa makakakita nun eh. Pinainom ka na, magkakapera ka pa, di ba? Doon ka na. Kesa uminom ka, tapos kinabukasan may hangover ka pa, sakit pa ng ulo mo, di ba?
0: Wala ka nakuha
2: kapag 2 days pa nangyari yung inuman, dagdag pang EF.
0: Ah, yes. May extension. May OT. May OT sa inuman. O sige, bago tayo lumalim sa kwentuhan natin, let's play a mini game. O kaya lang natin ito gagawin kasi nga may tandem guest tayo. Okay, magbibigay kami, Abby at Stella, ng mga katangian or scenario. Tapos itataas nyo lang kung sino ito. Si Abby ba ito o si Stella? Ayan, bigyan nyo na sila ng mga paprops nating ganap. Ganda niya, pinagawa pa namin niya sa ano?
2: Sa Israel.
0: Sa Israel pa yan. Sa kalagitnaan ng digmaan, nagpiprint sila. Para sa inyo.
2: Ang bait nila.
0: Ang bait nila, oo. So sasagot nyo lang kayo ng Abby or Stella. Kayo na bahala, okay? Sino kaya sa kanilang dalawa ang mga tutugma sa mga senaryong ito? Number one. Sino sa kanila ang mas madalas pagalitan ng magulang? Go!
1: Ay, ako yan.
0: Ay, bakit? Ikaw ang problem child.
1: Kasi nga ano talaga.
2: Maoy.
1: Maoy minsan.
0: Ah, ganun.
1: Sinasagot ko lahat. Yung kahit wala namang nakasagot-sagutan.
0: Matabil ang
1: matabil
0: bibig.
1: Matabil talaga ang bunganga ako.
0: Pero love ka naman ng magulang.
1: Yes.
0: Intindi naman. Mm. Oo. Naloka ako. Mudra mo ba yun? Yung nakaraang yumao. Tapos nag-i-exe-exe na kayo sa harap ng ataon.
1: Ah, yes.
0: Eh, ganun sila umatake. Alam mo, parang mag-condolence na dapat ako, Abby. Condolence. Pero nipinlay time ni Laro.
1: Meron pa kami nga yung one time na matay rin yung lolo namin. Nag-ano kami?
2: Nag-balay.
1: Balay. Nakaburo, nagbabalay kami. Lasing na lasing rin kami noon.
0: Kasi ganoon po, sila, mahal sila ng pamilya nila, like the natural ano, cray-cray girls that they are. Oo. Ganun talaga ang dynamics. Okay? Next, sino sa inyong dalawa ang mahilig magsimula ng away? Stella ulit.
1: Ako na naman. Ako na naman.
0: Ilang beses ka naman na barangay, Stella?
2: Dami na.
1: Nung barangay na lang sumusuko sa akin.
0: Si Abby may diin na yung pagkasabi. Dami.
2: Mabilis siya makainit ang ulo.
1: Mabilis ako mampika ng tao.
0: Huli mo yung inis.
1: Yes. Yeah. Kaya ko manghuli. Ikaw nga kaya kitang hulihin, mama.
0: Sige, subukan mo. Binalo na ka. Okay, sino sa inyong dalawa ang kung hindi naman nagsisimula ng away, yung asartalo naman?
1: Sino ba?
2: Ako.
1: Oh, siya. Si Abby pala.
0: Si tita mo. Ang tita mo, Abby. Oh, bakit naman? Mukha naman mabait si Abby. Mukha lang.
2: Mukha lang. Mukha lang. Pero lumalaban.
0: Oo. Tita ko yung ano mo, ah. Meron kang hinaplos sa mukha. Ay, yung haplos mo yung tug. Binigyan mo ng isa sa pyesa. Yung itutok mo pa. Yung ginagawa. Tita ko yun. Palaban.
2: Okay. For the content lang yun.
0: Oo. Huwag kayo napapapaniwala. Actually, madasalin talaga sila.
2: Yes.
0: Mm-mm. Okay, sino sa inyong dalawa naman ang paborito ng magulang?
1: Parang wala. Sige, ako na lang.
0: Kahit siya yung parang mo pala.
2: May bunso siya eh.
0: Ah, okay. So, baby-baby ka ng family. Oh, yun naman pala. May lambot ding matatanaw. Oo. At sino sa inyong naman dalawa ang matakaw?
1: Ay, ako.
0: Talaga ba?
1: Oh, lalo na pag hindi lasing, maya-maya kain ang kain.
0: Lalalala.
1: Lalalala.
0: Oh, okay. And last, sino sa dalawa ang mapang-asar? Parang nasagot na.
1: Oo, nasagot na yun.
0: Si Ate Stella. So parang si Stella lahat ang sagot.
1: Ako nga lagi. Amalis ka na nga muna rin.
0: Teka lang
2: ha. Ano ako? Anghel? Wala akong kasama.
0: Uy, di ah. Oo, mabait-mabait lahat. Sila. Yes. Actually, wala naman kami gine-guess dito na mga ano, nag-OJT sa impyerno. Wala naman tayong ganon. Oo. Ngayon, anong nagpapatawa sa inyo? Kasi kayo, nagpapatawa kayo sa maraming Pilipino. Kayo naman, ano yung nakakatawa para sa inyong dalawa?
1: Ito muna.
0: Na-pressure siya.
2: Nakakatawa.
1: Paano nakakatawa ba?
2: Paano nakakatawa?
0: Kunyari, paano kayo yung nakikiliti kayo pag nangyayari yun?
1: Pag may nabibili kaming gusto, mga ganun.
0: Yes. Natutuwa kayo.
1: Natutuwa kayo.
2: Kapag nakakapagbigay kay Papa, sobrang ano na sa amin yun. Dati kasi, parang ano lang kami, simpleng ano, mga buraot.
1: Ayan.
2: Dati.
0: Ngayon may silbi.
2: Ngayon may silbi na.
0: Inom-inom ang nagsimula na ano, no? Tapos di mo akalain magiging kabuhayan.
1: Dati talaga pinapagalitan ni Papa kasi, di ba, lagi inom ng inom. Eh, hindi nila alam. May pera pala rito sa ala.
0: Naging calendar girl na nga kayo. Grabe yun. Anong kalendaryo ito? Sabi ko, kaninong panaginip ito? Nakakaloka.
2: Magugulat sila, may stroke na lang kami.
0: Uy, wag naman ganun.
1: Oh,
0: speaking of this, alam ko medyo controversial pag-usapan. Di ba kayo parang nag-worry sa kalusugan ninyo? Kasi nga, parang required na lagi kayo dapat merong amats para kumuha ng content. Eh, di ba, hindi din maganda sa katawan?
1: Yes. Ano, nakakatakot din syempre. Mm-hmm. Diba? Minsan may nararamdaman ako, parang akala ko pala ating katawa ko, hindi lang gumagalaw.
0: Totoo ba? Uy, medyo dangerous na.
1: Pag sobrang lakas na lang ang over ko, parang namamalit. Sabi ko, kaya minsan napapadalsal na lang ako.
0: Oo, tapos iinom ka ulit.
1: Tapos pag nawala, iinom na ulit. Parang niloloko ko lang sarili ko.
0: Oo, yan na sa mga manonood. Ito'y biru-biruan, pero drink responsibly po.
1: Yes.
0: Oo, si
2: ako naman may maintenance na ako, kaya... Dapat inumin ko parati yung kahit umiinom ako ng alak.
0: Correct.
2: Kasi nakakatakot talaga. Minsan kasi may friend kami, biglang na nasigpay kasi hindi nagiinom maintenance.
0: Oh.
2: Doon ako nasusokot. Kaya minsan na lang din ako uminom ng pasabog. Shokot na din ako.
0: O minsan acting na lang. Oo, kasi para lang magawa na yung content. Kasi hindi din naman
1: si
0: maganda.
1: Si Abby magaling mag-acting. Ako hindi ko pa kaya mag-acting.
0: So kailangan talaga.
1: Okay, kailangan
0: true nomies.
1: True nomies.
0: Anong drink of choice mo ba? Anong paborito mo?
1: Mga hard. That's a Red Horse. Ayoko na ng gin. Nagsawa na ako. Yung dati favorite na favorite. Doon ako nakilala sa gin. Pero hindi ko siya bibitawan. Doon ako nakilala.
0: May brand loyalty siya.
1: Yes.
0: Ikaw, Abby, anong favorite?
2: Forever Red Horse.
1: Red Horse.
0: True. Pareho tayo ng brand ng beer. Mga
1: yung naging favorite ko na rin.
0: True. At saka pale. Kasi dati akong mama.
1: beach ka.
0: True. Diba? Oo, tas liempo, no? Yes. Iyaw-ihaw. Tapos bondi-bondi kayo habul-habulan yes. sa daga.
1: Minsan try nyo yun, ha?
0: Naturo. Uy, hindi po ito yung episode na to. Hindi po ito drinking 101, ha? Lalo na sa mga kabataan nanonood na ko, magsama kayo ng magulang habang pinapanood oh, yes. nyo. Ayaw naming mabash. At saka mali talaga yun. Oo. Eh, ito naman, kapag kunyari umaatake ang maoy ng kapatid mo, Stella, anong ginagawa mo bilang ate?
2: Siyempre sinasabihan ko siya, sabi mali na yung ginagawa niya. Minsan,
0: but ito, kapag, Ate Obi?
2: Pag napipi ko na ako, masasaktan ko, pero hindi ko siya tinutuloy saktan.
1: Umaalis na lang siya. Kaysa mag-away pa kami dalawa.
2: Kaysa mag-away. Ay, bala ka dyan. Tapos maintindihan naman niya. Susunod naman din siya na alam niyang mali naman na siya.
0: Mm-hmm. Kasi bunso. Yeah. Oo. So tinitignan mo
1: pero
0: pa rin.
1: Pero pipikahin ko muna siya bago muna. Kailangan muna siya. Umalis ka muna rito bago tayo mag- bago ako pumalba.
0: Patikimay mo muna ng asar bago mo tigilan. No?
2: Pero, kasi mga salita yan minsan nakakatakot. Ma'am, mapa-away ka dyan. Di mo alam mga sabi mo. Palalo na paglaseng.
0: Oo nga. Hindi na mapigilan.
2: Confident siya sa sasabihin niya. Alam niya tama kahit below the belt din sinasabi niya.
0: Oo nga. Pero in fairness naman dito kay Stella, marunong siya mag-sorry.
2: Yes.
0: Pagka nahimasmasan na kumbaga, parang anong pakiramdam mo nun nung parang pinag-sorry ka nung polis? Napanood ko yun eh. Tapos tinitignan kita doon sa...
1: Wala. Ano lang yun? Mabakaan. Pwede ba magsalita?
0: Oo, pwede.
1: Okay. Parang ginawa lang rin ako ng content ng polis na yun. ikaw, wait lang ah. Wait, ma. Michael, wait. Ikaw, pag-apology ka, tahainan ka ng pagkain. Sin... Ganun.
2: Uy, tinabi
1: ay, sorry.
0: Hindi, makatotohanan lang. Oo, sinasabi niya lang.
1: Siyempre, pag nag-apology ka, siyempre, galit na galit nung isang tao sa'yo, hindi ka nahahina ng mga pagkain. Kasi, kailangan ka mag-sorry ka. Eh, meron pa ako sito, cupcake. Ako, magko-content pala tayo.
0: Malugod kang buinel ka.
1: Yes, malugod. Di ba, siyempre, kapag galit nung isang tao sa'yo, mag-sorry ka kaagad, ayoko nung natatawa-tawa ka. Nakailang take pa nga kaya kami noon.
0: Content siya talaga.
1: O, ganito gawin mo ha, seryoso ka kunyari.
0: Oo.
1: Sorry po sa
0: lahat. Pinanood ko talaga, be. Sabi ko, ano ba, tutunay ba to? Hindi ka nga...
1: Sa'yo, dito ko lang nasabi yun ha. Yun talaga ang totoong kwento.
0: Oh, so, kinontent ka pala. O, pero totoo yung nagkapatawaran, nagsorry.
1: Yes, nagsorry naman.
0: Pero nilagyan na lang ng para. O, gamitin na natin tong opportunity. Yes. Parang ganon. O, at yes, o. Pagka nagkamali, matutong humingi ng dispensa. Yun ang moral lesson doon. Bilang mga lasinggera sa social media, eh kayo na talaga to yung binansag sa inyo. Paano nabago ng mga content ninyo yung mga nilalabas nyo sa social media, yung tingin sa inyo ng mga tao? Yung dati ba lasinggera, negative lang yan. Ngayon ba parang nakakatuwaan na ba siya? Paano siya nagbago?
2: Paano ba nagbago?
1: Sanali
0: lang. Loading ha, loading. Di ba dati, pag sinabihan ka, oh, lasenggo yan, negative. Walang silbi, etc. Eh, paano ngayong may content creator na mga lasengga? Kumikita at sikat.
2: Ako minsan may paiba-iba yung content ko. Minsan nagbablog ako sa mga pinupuntahan ko. Minsan nagkukuk din ako, katulad JG Chai. Nagkukuk din ako. Ayun. Kaya ang tawag nga sa akin is, Mama.
0: True, Mama ka nga.
1: Ako talaga lasinggera talaga.
2: Ayan, sa kanya talaga, bansag talaga.
1: Minsan may mga bata, nung lasinggera, ginagano na mga bata.
0: Branding mo na.
1: Pag kunyari doon, ito yung sikat na lasinggera.
0: Correct. Proud ka naman na yan ang kayo.
1: Minsan may sinasabi pa, lokaret. Mga lokaret. Ginagano pa ako ng mga ano.
2: Kami minsan ganun talaga sinasabi, ayun. Ayan at si ano yan eh, parating laseng.
1: Tumatak
2: na. Ayos po kami po yun.
1: Minsan sinasabi ko, hindi ako yun ah.
0: Tumatak na, kumbaga. Oo. Pero balang araw ba, iibahin mo yung content mo, Abby, Stella, kung meron kayong makitang mas mag-work pa, ganon.
1: Siyempre, nakakapagod na mag-inom. Kasi may ako ba? Siyempre, iibahin na natin.
2: Mag-iiba siyang content, nasa ospital siya.
1: Oo, yun naman.
0: Uy, ginawa mo na yun. Ginawa mo na yun, nag-alala ako sa'yo, sirago ka din eh. Oo, nakita ko yun na nakaratay ka tapos ano.
2: Ano yung pigsasya, no?
1: Pigsala mo.
0: oo nga pala. Oo, pigsa nga yan siya. Kala nyo naman kung ano. Kayo
1: kala nyo naman maano ako. Never.
0: Oo, gusto natin malaman. Siyempre, balagbagan to. Kailangan natin ungkatin yung mga baggage ninyo, di ba? Which is yung operative word nga eh, yung bag. Bakit ba naging ganun yung ano nung pandemic? Dahil lang ba bored kaya umiinom ng alak? O meron ba kayong pinanguhugutan like, may problema ba sa pamilya?
1: Wala ganyan naman ma. Eh kasi sabi nila nakakagaling daw nung gym eh.
0: Nakakagaling
1: eh, diba
0: na?
1: Di ba COVID? Di ba pandemic? Ah, oh, yes.
0: May ganong kumalat na fake news nga. Oh,
1: tapos kalamansi lang nung ano, tapos ang gin.
0: Correct.
1: Yun lang.
0: Para ma-clear.
2: Saka nakakainip din sa bahay.
0: Oo.
2: Ay, anong pandemic kasi, nagpo-work ako nun sa barangay.
1: Barangay naman siya.
2: As a volunteer kinemedu.
0: Mm-mm. So community worker.
2: Yun, no mo.
0: Mm-hmm. Ang taray ng community worker at day at night no mo era. Oo.
2: Kasi pero kapag giblaba ng mga food pack, never
1: kami na muna. Thank you, Bia. Marami tayong hilakan
2: na. Ayan, nakaipong kami ng isang sakong sardina.
0: Oo, sinabutahin nila yung distribution. Oo, napunta sa Sally household.
2: Ah, hindi naman.
0: Charis lang. Oo. Pero kaya ko to natatanong, kasi diba, syempre nagtataka, lalo na yung mga ibang nanonood sa inyo, although kinakatuwaan talaga, habang buhay bang mag-iinom-inom itong dalawa? Mm. Bakit kaya? Meron bang pinanggagalingan? Pero apparently, according to them, eh, masaya naman ang buhay.
1: Masaya.
0: Wala namang madilim na
1: naman
0: na nakaraan. Mm-hmm. Oh, so ganun, wag nating huhusgahan yung mga nakikita nating nainom.
1: Na hindi porket umiinom may problema na kagad. Correct. Hindi mo pwedeng masaya lang
0: or masama yung agad. Oo. Yeah. Malay naman natin ano, gusto lang mag-chill.
1: Chill,
0: oo,
1: yes.
0: Mag-relax.
1: Sabi kasi hindi pang chill.
2: Super chill.
0: Taga saan ba kayo?
1: sa QC.
0: San
2: Galas,
0: sa QC?
2: Galas.
0: Ah, oh, maganda diyan sa Galas, peace loving diyan, di uso saksakan sa Galas,
1: yes,
0: di ba?
1: Wala.
0: Oh, wala. Oh.
1: Never.
0: Napakabait ng mga tao. Mm-hmm. Alam nyo, huwag nyo husga ng mga lugar pag porkit sinabing nakakatakot. Minsan nandyan pa ang mabubuting mga
1: yes
0: tao. Like ako, taga-tondo ako.
1: Maraming mababait doon. Mm-hmm. Kaya nga kami, natira rin kami ni Abby.
2: Sinasabi nila magulo doon, di na
0: hindi, oo.
2: Sobrang mga never ano doon mga tao.
0: Totoo. Shoutout sa mga kapitbahay ko sa Almeda, sa Pritil, sa Tayuman. Ayan,
2: yan,
0: nababait ng mga
2: say,
0: tao.
2: Hello.
1: Tsaka sa mga tiga-Barona.
2: Yan, sa Pacheco. Yan, sa Barona.
0: Mga puso ng Maynila.
2: Yeah.
0: Oo, wag nating basahuhusgahan. Oo.
2: Mapagmahal ang mga tao diyan sa Tondo.
0: Yes. Totoo. Anong mga natutunan niyo sa inuman? Diyan na lang tayo sa positibo. Yung pagka nagiinom kayo, parang feeling niyo bumubuti kayo, gumagaling kayo bilang tao.
1: Ano dat talaga mauya ko tas hanggang sa natutunan ko ng paano kontrolin yung pag-inom.
0: Anger management. Mm, oh, at saka control.
1: Sobra talaga akong maoy. May one time pa nga 10 lalaki tapos ako lang mag-isa nakipagbubugan ako.
0: Ha? Mm-mm. Nanalo ka?
1: Talo, syempre. Bubugan naman ako. May sakapangyarihan pa ako. Yun, oh, nandun sa ano, sinama-sama na ako ni Abby na sa, alay ka, kesa mag-maui-maui ka, sumama ka na lang sa akin. Ngayon, hanggang sa kanya ko natutunan kung paano makakatawang inuman lang.
0: Ah, ganon. GBGB lang.
1: GBGB lang, walang bad vibes. Mm-hmm. Diba?
0: Ang ganda, kasi diba? Alam mo sa inuman, dahil nga walang inhibition yung tao, doon mo tunay na makikilala yung kakwentuhan mo kasi hindi nawawala yung hiya, yes, nasasabi ng diretso.
1: Tsaka masarap, masarap ka inuman ng mga mas matanda pa sa iyo kasi marami kang matututunan.
2: Oo, sa pagsasabihin ka, huwag ka masyado ganito. Tumatanda ka na, iwasan mo na yung mga alak na ano, kapag lasing na, borlog na.
0: Mm-mm. Pero alam mo, parang di ka tumanda, Abby. Parang mas mukha kang bata ngayon na ay, paano ulit?
2: Ano ba yan, ate? Thank you.
0: Paano ulit? Ay, yung glow up. Kasi parang napansin ko nag-major glow up. Alam mo kung saan ko una napansin na clip mo. Nalala mo yung may cake. Tapos yung parang meron kayong pinapromise. Yung,
1: ano, kasama sila awa.
0: Oo, yun na sa resort
1: ayun
0: kayo.
1: Ayun yung wala ako noon.
0: Nakadress ka noon, di ba? Ay, sabi ko, si Abby malambot. Uminom ng fabric conditioner. Sabi ko, ano nangyari? Yung major glow up na to na naranasan.
2: Siyempre, di ba, mga bagets ka-join. Kailangan magpaka-bagets din.
0: True. And it suits you. Yung mga pa-pink-pink mo naman. Paano yung yeah?
2: Yeah.
0: Ano, ever since nung nag-content creation kayo, gusto niyo ba na parang balang araw pag nagkapera ako, gagastusan ko yung sarili ko?
2: Mm-hmm. Sa amin hindi.
1: Hindi. Pamilya talaga rin. Tapos papa, ganun. Mm-hmm. Gusto ko sa mga kapatid. Mm-hmm.
0: Family-oriented pala yung dalawa. Nasusyak ako ha.
1: Di ba?
0: Talaga. O shout out kayo kay papa.
1: Siyempre bago kami mag-ano. Hi, Daddy!
2: I love you so much. You're the best.
1: At sa mga sisters ko, I love you all.
2: Yes, sa mga sisters namin.
0: Sure, proud na proud sila sa inyo. Ano? Yeah. Pero minsan inis din.
2: Oo, nakakainis din naman talaga.
0: Bakit, bakit?
2: Kapag minsan paglaseng, di ba?
1: Oo.
2: Na-aching ako.
0: Pumatching ka po na.
2: Hindi, okay na.
0: Ayan. Mm. Sino mag-aakala, di ba kayo talaga, kung ano-ano sinasabi nyo sa comsec, mapagmahal sila sa pamilya. O, di ba? Tingnan natin kung totoo to. Tingnan natin ang mga bag. Examinin natin.
3: You're only one. On air, online, and on ground.

0: 1FM.
1: Number 1. Ano na guys? Tara na, balag-bagan na.
2: Balag-bagan.
0: Balag-bagan. I-unpack na yan.
1: It's time for our baggage check. Alright. So guys, dito sa balag-bagan, the bag is the key. Yan po ang ating core sa mga usapan natin. That is why our guest today brought three items that represent the letters B, A, G in bag. So yung B, yun yung booster, yung nagpapagising sa kanila sa umaga, nagbibigay ng hope, pag-asa, etc. Yung A naman yung armor, yung depensa nila sa buhay. At yung G, yung gumagabay sa kanila or guide. So titignan natin kung anong mga laman ng bag ni Abby at Stella at paliwanag nila ito sa korte. Oo, taros. Letter B, booster. Anong dala-dala niyong booster?
3: Ikaw muna.
4: Mamakita ba ka?
1: Oo, kunin niyo sa bag.
3: Ay, ano ba yung? Makakasira pa tayo.
1: Eh lang, huwag mo na ano, yung halahalaman na yun.
5: Ano ba yung booster? Yung ini-inject?
3: Ano ba dapat? Naman,
1: Pfizer.
3: Ikaw muna, Abby.
1: Third dose, gano'n.
5: Ano ba? Ano daw ibig sabihin ng boost?
3: Pero lagi ito nasa bag ko eh. No, sige. Ito, ito. Mm-hmm. Siyempre, hindi lagi ito mawawala. Ay,
5: ako yung gamot ko.
3: Ah, rosaryo. Diba? Kahit nito ako, madalsalin ako. Every linggo ako nag-aano.
1: Nasisimba.
5: Ako yung gamot ko.
1: Mga maintenance ni Abby. Siyempre, hindi kasi, ka under pag wala yan.
5: Mm-mm. Mamaya kasi, bigla ako atakihin, diba?
1: Oh, ilang taong ka nung nag-maintenance ka, Abby?
5: 2019?
1: Ang aga ha, maaga.
5: Pero hindi ko inano, nag-start lang ako nung ano na ako, 34.
1: Oh, di ba? Kaya dapat alagaan talaga ang sarili, mga ate. Kasi ang una nating kayamanan ay kalusugan. Okay. Sa letter A naman tayo, ano ang inyong armor? Ako. Yes.
3: Ay, ako maganda ng armor ko.
1: Oh. Contest. Pagandahan pa.
3: Ito. Rexona!
1: Oo, pampaputi ng Shilkylie.
3: Hindi nga eh, nag-gray nga eh. Kasi diba syempre, kailangan mo yan sa body mo kasi mamaya baka...
1: Tsaka body talaga. Ano spelling nun? B-H-A, body.
3: O, ikaw na, Abby.
5: Ako pa bango.
1: Oh, yes!
3: Yes,
1: kabon.
5: Kasi minsan diba ma... Minsan kasi yung brakot, ano...
1: Azema?
5: Oo. Two months umaabot. Pabango na pabango.
1: Ayan, so lahat ng mga ano underwear sponsor, the Lasalia sisters are ano.
3: Wala, hindi na talab talaga sa akin. Grabe na itong kinikili na ito. Ang dami ng beses na pampaputing nilagay ko rito, lalong lang ito.
1: Ay, nako, wait. Royal Aesthetics Family, tulungan natin sila.
3: Pala sa inyo.
1: Ayan. Ay. Yung kinikili, gawa natin ng paraan yung kinikili ni ano, ni Stella.
3: Kung pwede, putuli na lang, bago na
1: wago.
5: Barbie.
1: Wag. Letter G naman tayo. Ano yung gabay or guide ninyo sa buhay sa loob ng inyong bag? Okay. Mula kilikili talaga, no? Ayan. Santo Niño. Batang Maynila ka talaga.
5: Santo Niño, December.
3: Akin ata, yan eh. Nakalapaw, nagkakuha ang parang.
5: Bigay ito ni Daddy Doms.
1: Ayan.
5: Ano 2 years na to sa akin?
3: Yeah. Ito na lang.
5: Ano, kapag...
3: Pito.
1: Bakit? Ano yan?
3: Wala kang bro. Pag may kunyari sa kuna, pipito ka lang to. Di ba emergency?
1: Para magbabayan sila kung nasan ka.
3: Yeah.
1: Oo. Teka, patapusin natin. May sinasabi si Abby.
3: Oh, wala na akong maingulit eh.
5: And guide.
1: Guide niya, pito. Oo, sige. Isa siyang guard dog. Oo. Ano naman yung Santo Niño de Cebu, Abby? Ano naman yan?
5: Kapag minsan, pag malungkot, kinikis ko siya. Tapos kapag ano, kapag na wala na medyo yung budget, naniniwala ko sa kanya nagkakaroon yung fairness sa kanya.
1: Totoo. Yes. Laging nagpo-provide ang kalangitan. Basta mabuti kang tao, naniniwala din ako dyan. Nakikita ko naman.
3: Pero
1: sa mga content.
3: Pero ng sipag para
1: true. At saka lasing.
5: Gawin mo sa sarili mo.
3: Mag-aaway pa
1: ka. Nag-a-advise ka, mauna ka. Bakit ako agad? Okay. So ito kasama natin si Abby tsaka si Stella. No? Kailangan nating malaman talaga yung kailaliman ng bakit sila ganito. Ilang taong kayo nung una kayong uminom? Yung totoo?
3: Mm-mm. Ako 16.
1: Okay.
5: Ako high school, parang mga ganun din.
1: Mga 15, 16.
5: 14, ganun.
1: Oo, kasi sinusubok-subok mo yan eh, no? Na parang ano, parang makikita mo yung matatanda, parang ano yung, oh, shot!
5: Mm-hmm. Pero talaga dati, hindi talaga, ayoko talaga alak.
1: Nung
5: mga nasa 18 na ako, ayoko talaga nasa. Tapos yung nagkasunod-sunod na, dead man na kahit matador yan, emperador.
1: Basta may or sa dulo.
5: Dati sobrang alcoholic ko, hindi ako nakakatulog, walang alak.
1: Ooh, may shakes na, nanginginig na. Paano mo na-overcome, Abby?
5: Basta naramdaman na hindi na katawan ko na...
3: Para nakakapagod.
5: Oo, kakapagod.
1: Nakakapagod na. Tsaka nagkakaedad na rin.
5: Oo, minsan nagsuka na ako ng kulay green.
1: What?
5: Oo. Sobrang inom.
1: Yung bayan na yun, no?
5: Sobrang asin.
1: Totoo. Pero nagpa-check up ka naman magkatapos. Ang sabi ng doktor?
5: Namamaga daw yung lapay ko, kaya nag-inom ako ng ano, ng gamot na...
1: Para gumaling ka.
5: Oo, ng marami.
1: Oo. So, yung maagang pagsimula ng pag-inom, naka-apekto din talaga. Kasi,
5: Kaya sa mga kabataan dyan, huwag nyo kaming tularan.
3: Yes.
1: Nakakatuwang panoorin, pero may aral.
3: Masama.
1: May aral tayong gustong ibahagi sa mga...
5: Nakikita ko yung mga kabataan nyo kasi, todo ang nomo. Pagtapos ng nomo nila, todo ang maoy.
1: Yun.
5: Diyos ko.
1: So, kung may problema, huwag daanin sa inom. Oo, hindi naman laging ang...
5: Pwede naman magtawanan na lang. Then tulog na.
1: Parang hindi naman. Nagyayari yung sa mga kon. Tignan ko kung meron dito ng tawanan na kayo, ha? Tignan ko kung meron, ha?
5: Emela.
1: Parang wala naman.
5: Tawanan, aurahan, yun.
1: Ayan, speaking of aura, umami ba ang aura nyo nung nakilala na kayo,
3: yes,
1: sa social?
3: Yes, sobrang dami.
1: Diba tapos yung tanong, ha? Oo. May jawa ka ngayon.
3: Oh, ayoko yun.
1: Aura-aura lang.
3: Aura-aura lang.
1: Si Abby parang may ano,
5: wala,
1: may love life.
5: Wala akong aura.
1: Paano?
5: Wala.
3: Ay, ganda.
1: Sa Boracay, wala ka na eme?
3: Si Santa Claus.
5: Si Daddy. Wala yun. Eme lang si Daddy.
1: Mm-mm.
5: Pinatotoan ako sa puwet.
1: Ah? Sa Boracay?
5: Sa Boracay, oo. Tapos binili ako.
3: Hindi na ba nagbago pa sa tusan?
1: Ay, nakakaloka. Oo, pero ano, ah, may yung azem na palitan ng ibang meaning pag nakikita ko kayo ngayon. Kasi talagang may pagnanasa na ang mga kalalakihan. Dahil ito si Stella, pag dumadaan sa kanila, di ba? Parang ito ang diyosa ng kalye ninyo.
5: Yes. Madalas,
1: oo. Ayaw mo mag-boyfriend, ayaw nyo mag-jowa. Bakit?
5: Ako tapos na ako dyan sa game.
1: Oh, wow. Dalaga.
5: Diba?
1: Nakagana ng shoulder habang sumasag. Matimtiman, oo. Pero siguro wala
5: aura,
1: pa lang.
5: Aura na lang.
1: Oo nga. Wala pa yung tamang tao. Yes. Huwag naman natin isara. Balay mo, merong dumating na magbibigay ng tunay na pagmamahal.
5: Balay mo, paglabas namin dito, guard pala yung ano.
1: Pero, yun dito sa building namin. Kasi mga nung pala parang laging malungkot. Baka sila na.
3: Baka smile pa naman pagdating ngayon. Laki ng smile.
1: Pati yung mga nandito sa gusali. Oo, nadamay.
5: Oo. Kaya tinanong, anong pangalan nyo rito? Tumula lang siya.
1: Kahit di niya na naunawaan. Sa mga inuman, syempre di maiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Bukod doon sa mga napanood namin, may nakaaway ba kayo talaga sa inuman na masasabi nyo, ay, parang ayoko na munang uminom muna kasi matindi to. Yung pinakamatinding nangyari.
5: Yes, meron.
1: Mga kagaya ng?
5: Yung mga pangit na mga sinasabi, parang yan yung pagkatao mo.
1: Correct. Ano lagi nila sinasabi, ano, Abby? Na naiirita ka, parang gano'n.
5: Oo, parang mga walang kwenta na may mga, ano yun, mga content nyo eh. Puro lang kayo patawa eh, kineme-keme.
1: Mga inggit-pangit.
5: Nakaka-bad trip minsan pag gano'n.
1: Basag trip.
5: Oo.
1: Mm-mm. Maraming ganyan.
5: Kaya mag-walkout na lang kaysa makipaglaban pa.
1: Mm-mm. Kasi naranasan nyo na lumala, tapos nagkabaranggayan, ganyan.
3: Okay. Ako, nung sabi ng trip daw kami sa patay, nag-iyak-iyakan daw ako, kahit hindi naman kami umiyak sa patay.
1: Oh, nagagawa-gawaan ang kwento.
3: Oo, tapos kay best friend niya yun.
1: Ay, hoy. Shout out best friend!
3: Ano ba, bago-bago pa lang kami nung content creator na yun.
1: Mm-mm.
3: Tapos, pinagsasampal ako noon. Ay, talaga. Pinost ko yun dati sa Stella and Abby. Pero wala, ngayon, medyo nagmumupo na rin.
1: Correct. Lumailo na.
3: Lailo na lang rin.
1: Paano nyo hinahandle pag may mga bashers kayo? Anong sinasabi nyo sa kanila?
3: Ay ako, grabe sa akin talaga. Diba, ang dami ko ng lugmok Si Era. Ere. Basta. Basta yun na yun. Ano, nagde-delete ako ng Facebook. Tapos Messenger lang tinitira ko. Pag hindi ko na kaya ng mga sinasabi. Minsan mga pinagbabantaan ako. Alam ko bahay niyan. Baka gusto mo patayin kita. Gama, ganun pa sila sa akin.
1: May nanggagano
4: na. Marami.
3: Sa akin. Oo, sa akin.
1: Oo, oh, grabe naman kayo. Huwag naman ganun. Oo, hiyaan nyo nang sila
5: marami
1: sa...
5: Ba? Pero ako yung mga bash nila, ina-heart ko. Talagang heart. Mga baklang kanal, mga ano. Kaya may a heart ka sa akin.
1: O, oh, diba? Ano, kapag binato ka ng bato, batuin mo ng heart. Yeah. Ganun ang ginawa niya. Dinaan niya with kindness.
5: Mag-ano pa.
3: Ako hindi ko kaya.
5: Magpa-personal PM pa.
1: Ano sasabihin naman?
5: Marami saan sasabihin mo.
3: Marami.
1: At saka sobrang personal na personal na PM ba? Personal na PM.
5: Super yung personal.
1: Super personal. Ano sinasabi, Abby?
5: Madami yung mga gano'ng mga...
3: Parang ano na, long message na mga minsan sobrang...
1: Kung may essay writing, yes. Gano'n.
5: I-heart mo lang din.
1: Totoo.
5: Tapos, ha-ha-ha.
1: Totoo nga.
5: Para maasar. Hindi para... ka ba? Hindi ko na nababasahin. Una kasi linya para masama na yung sasabihin.
1: Correct. Oo.
5: Ano bang pinagagawa nyo kinamingin mo? Heart. And hindi na siya nag-reply.
1: True, kasi nabasag nalito siya.
3: Ending, bali na ka pa, diba?
1: Oo, di ko yung talo sa madaling salita. Tama lang yun kasi hindi natin maiwasan yan. Mga ano tayo, public figure tayo eh. So, meron tayong exposure sa hindi ka nais-nais na part ng SOCMED. Ito daw ang makabagong impyerno nga daw eh, ang social media.
5: Sobra.
1: Kung saan nagtatago sa mga avatar at mga anonymous na pangalan ang mga hindi maganda ang ugali. So, tayong nakakaalam ng mabuti, bukod sa DEDMA, tama si Abby, ano na lang, sagutin mo ng kabutihan. Heart mo na lang i-art. Yes. Kahit minsan mahirap, ang tunay mong gustong gawin, saksakan sa lihim.
5: Labanan. Wala naman tayong magagawa.
1: Totoo. Kasi hindi
3: dapat... Papatrace mo pa. Diyos ko, ha? Asikaso pa yan.
1: Meron pang paperwork na kasama. Oo. So, pagka may maganda namang comment, paano naman kayo nagre-respond? May mga naging kaibigan na ba kayo sa SOCMED na mga fans?
5: Sobra.
1: Paano kayo nagre-respond?
3: Ako, chinachat ako. Stella, inuman naman tayo. Ako naman, mahilig kasi akong kapag nagbabasa ako, pag boring ako, so may mga baklang nagchat. Hanggang sa ano, alika siya tayo, punta kayo rito sa ano, hanggang sa ano, yun na, nagiging friend ko na sila.
1: Nagiging kaibigan mo na pagkatapos. Hanggang ngayon, magkakaibigan kayo ng mga ito.
5: Ay, ako meron akong experience, kapatid niya namatay.
1: Oh.
5: I don't know, aldor kami ni Stella. Nagchat siya. Hello po, Ate Abby. Ako po ito si Anong Kenemi-Kemin. Tapos sinend yung picture. Sino po yan? Idol niya po kayo. Tapos nagulat ako, may picture kami.
1: Oh.
5: Saan po yan? Pupunta dapat ako kaso na ilibing na daw.
1: Oo. May mga ganun talaga na parang naging bahagi na kayo ng family.
5: Idol niya kayo magkapatid. Galing niyo daw magpatawa.
1: Minsan pag yung feed ko masyadong seryoso, ibang daming problema ng Pilipinas ngayon, kung ano-ano sa algorithm. Tapos biglang may isang Abby Salye or Stella Salye na lalabas. Parang nawala na lahat ng mga buhat-buhat ko. Anong pakiramdam na gano'n ang epekto nyo sa mga tao?
3: Masaya.
5: Masaya, syempre. Marami sa amin nagchat ng gano'n. Salamat, pagpatuloy nyo, pagpapatawa nyo sa ano. Nagte-thank you lang. Thank you.
1: Ayan na naman. Sana wala. Yung pagkata na
5: sana tumawa ka ng tumawa.
1: Ayan. Pasayain natin sila. Yes. Tuloy nyo lang yung ginagawa ninyo.
3: Pero kayo malungkot ako kasi nawala nung FB ko, di ba?
1: Ayoko, nakita ko nga. Ano ba
3: kaya
1: nangyari?
3: Kaya ngayon nilikrus na ako. Ako na si Maha Salvador.
1: Ang taray nga. Diba? Nalito ako kasi kaibigan ko yung tunay na Maha.
3: Diba? Nilikrus na ako.

0: Totoo naman. Nag-agree.
1: Oo. Ah, ito na, alika na, maglaro tayo ulit. Kasi okay, parang masaya kapag ka, ano, pinaglalaroan natin sila. Pero bago yun, salamat muna sa pagpapasaya sa amin. No, nakaka-ano kayo, nakaka-GV, tama yeah, kayo. At bilang ate din sa lugar ninyo, dadaan ako minsan. Lalapag ako.
2: Okay.
1: Shashap tayo. Ako
2: okay, tubig. Sabihin mo lang, magpapakatering kami.
1: Tubig lang. Tubig lang sa akin. Oo. Okay, laro na tayo ng paspasan sa balagbaga. Simple lang naman po ang ating mechanics. Isang tanong, isang sagot. Pagbibigay kami ng mga senaryo at ikaw o kayong dalawa ang magsasabi kung anong gagawin ninyo. Ito ba inyong papayuhan, papagalitan, tapos isang beses lang pwedeng gamitin, papatayin. Okay? Pag ganun na talaga kabigat.
0: Okay.
1: Okay, so bahala kayo kung sinong sasagot, ha? Okay, scenario number one. Mga tropa mong sinasagad ang sarili sa inuman. Papayuhan, papagalitan, papatayin.
0: Papayuhan.
1: Anong payo ang... Sabay sila, di ba? Bae? Paano, paano ang ipapayo nyo? Anong sasabihin? Sabi,
2: ano, tama na yan, ha? Kasi...
0: Hindi rin naman yan.
2: Kasi ako naman. Ako naman magsasagad.
1: Role ko yan, no? Huwag mo agawin.
2: Ama ka na.
1: Ako naman. Ama ka na bakla. Next. Ayan, mga keking nagdadabog pag walang booking.
2: Papatayin.
0: Oy mo.
2: Bakit ba? Kasi hindi naman nakakaano.
0: Magsasabihan na lang.
1: Ano sasabihin? Ating ate talaga si Abby.
0: Magsasabihan?
1: Mm-mm.
0: May bukas pa naman eh, sa kakadang umaura.
1: Hindi ba tayo
2: bukas pa, di ba?
1: Huwag nagbabadali. Huwag nagbabadali. Next. Sorry. Kaibigan mong mabilis magmaoy sa night out niyong magtotropa.
0: Mm. Magsasabihan.
2: Magsasabihan.
1: Correct. At ito na yun, pagsabihan mo na siya.
0: Huwag kang magmamaoy mamaya kasi madamay kami. Ikaw lang nagmaoy, madadamay kami.
1: True.
0: At makakapahama ka pa ng iba.
1: Kasi pag tatanggol ka ng ate mo, di ka naman iiwan yan eh. Paano? Paano? Parang habang lumalalim yung kwentuhan, paliit sila ng
2: paliit. Mamaya ka na dito na kami.
1: Huwag nagyayari. Nalilito na rin ako. Okay. Kaibigan na tinatapon ka sa lapag kapag shot mo na. Oo. Tinatapon yung shot.
2: Anong shot? Mm-hmm. Ano? Papayuan.
1: Bakit?
2: Kasi hindi magagandang ano yun. Kasi nagsasayang ka ng pera eh.
1: Tama. Huwag mo na lang inumin kung ayaw mo.
2: Ayaw ko ipasa mo. At kaysa mapatay pa kita. Papayuan mo lang kaysa papatayin.
1: Bagong tagline ni Stella. Kung ayaw mo, ipasa mo. Ganon. O tandaan yan tayo may inuman ha. Next. Kaibigan na isang shot pa lang, kalahati na niya yung pulutan.
0: Pagsasabihan.
1: Bakit? Ano bang etiquette sa inuman?
2: Hindi naman kasi food trip to. Inuman nga.
1: Ano to, boodle pie?
0: Hindi yung boodle pie.
1: Shot to.
0: Nagiinuman tayo.
1: Tsaka communal ang pulutan, di ba? Ibig sabihin, para sa lahat.
2: Para sa lahat.
1: Oo. So, magka ganun ang ginagawa ko, gusto mo kanin? Si ganun na lang, para medyo madaan sa biro.
2: Oh. Minsan nakakatamad na rin kasi bumili ang pulutan, kaya minsan honey bar na lang. Yun ang binibili ko.
0: Ayun, masarap pulutan yun.
2: Para pare-parehas tayo.
0: Hindi kasi kami ba pulutan?
1: Ah, talagang ano kayo, shot talaga. Wala.
0: Basta may...
2: Tsaka pagtapos
0: na namin. May pang-ano lang ng lasa. Yung mga hani-hani.
1: Pantanggal umay.
2: Tsaka na kami kakain pagtapos namin uminom.
1: Oh.
2: Para sunod ng bangungot. Hindi ba?
1: Grabe yung may kasunod kagad na bangungot. Okay, eto. Naku, marami yung kilalang ganito. Naglalasing-lasingan para maka-aura.
0: Tama. Higa-higaan.
1: Hindi ko alam kung saan ako nakatira. Ganun. Nagka-amnesia lang.
0: Pagalitan ko. Ang ganyan ka umuwi ka.
2: Wala bang kukurutin? Wala bang kukurutin?
1: Pwede din.
2: Ang kukurutin.
1: Nang naper.
2: Ang kukurutin.
1: Huwag kayong ganun. Rekta na.
0: Pa-MMM ka ha. Kunyari, hindi ka nga umiinom.
1: Oo. Na pag bago uminom, ang bait, no? Parang kunyari, hindi makabasag pinggan.
0: Nasing-nasingan para may tumabi. Para may ano.
1: Parang estilo yun ng isa sa nagsasalita. Hulaan
2: niyo
1: kasi.
2: Never ako, ah. Mas gusto ko talaga, ano, bakla talaga. Kasi nakakatawa.
1: Mm-mm. Bakla
2: gusto
1: sa bakla.
2: Ko, yes, bakla. Babaeng mga nakakatawa. Ganun yung mga gusto ko. Pero kapag ano na, tsaka na tayo, paglasing na tayo, doon tayo maggaya ng mga lalaki.
1: Ayun. Ganun. Hindi yung papunta sa lasing.
2: Yes. Oo. Ang pangit mo kasi, pero kahit ako, mabisok malasing pag may kainuman akong lalaki.
1: Mm.
2: Na,

0: ano ako eh, na na-hypnotize ako sa
1: parang ako sabi. Lumalakas. Ako lumalakas ako pag may mga lalaking kainuman. Syempre ganda-ganda. Saka pag paglasing tabi-tabihan na, di ba?
2: Ayan, tabi-tabi kanya partner, partner. Ano no, katuwaan. Yeah. Yung bondi naman sa inuman, pag sineryoso mo, ikaw yung talo. Yung anuan lang to, parang kulitan, kulitan. Pampasaya ng buhay, ganyan. Tsaka walang bastusan dapat na magaganap. Oo, ganon. Okay, kaibigan mong kuripot sa ambaga ng alak nyo.
1: Ayan dyan.
0: Ay, baka may mapagalitan
1: ko rin. Mapagalitan ko yan talaga.
2: Paano pa nung galit? Anong nga sabihin mo?
1: Di, ikaw nag-aya, tapos hindi ka mag-aambag. Kami pag-aambag. Aayain mo ko, tapos ako pagkagasusin mo. Bad yun. Maglabas ka, makiramdam ka.
2: Totoo. Tsaka makikisali ka sa bilog. Dapat meron kang portion.
1: Tama.
2: Hindi pwedeng ano.
0: Pero okay, sana kung sinabi ko na, oh sige, pumunta kayo, ako magpapainom. O yun.
2: Yun, pwede rin
0: pwede yun. Pwede yun. O kaya
2: may,
0: ano,
2: may kaibigan kang ang sarap kasama sa inom. Pero walang walang anda.
0: Libre ka na, syempre nakakatawa ka eh.
2: Yun ang ambag niya.
1: Yes. Dati hindi kami, hindi pa kami abins na, ganun ako. Inaaya ko parati ng mga ano. Ayan, mag-inuman tayo, magpatawa ka lang. Sige, papatawarin ko kayo. Magsawa lang sila ito, uwi na ako.
2: Ayun, kanya-kanyang dala sa lamesa. Ako ang dala ko ay komedya. Okay.
1: Kunyari, nakakarating pa ako sa mga iba't ibang lugar, sinasama ako.
2: Toray, kinutour.
1: Diba, nabuburakay ako, ganun.
2: Ang ganda nga nung Boracay mo na content, yung nasa boat ka pa talaga. Umabot ka na dun, ate.
1: Kaso nga nawala yung mga ano ko, mga...
2: Mga friends.
1: Hindi yung mga ano ko, yung mga videos.
2: Ano nangyari?
1: Hindi na safe. Nakurap yung sa camera ko. Pero sana maayos.
2: Sa sobrang saya.
1: Sana maayos para yung mga ano ko dun, yung vlog ko dun.
2: Sayang kasi bumiyaki para sa vlog. O sige, pagawa natin para makuha yung mga material. Okay, sa mga nagsasabing, last na to ah, sa mga nagsasabing kadiri daw ang alak.
1: Patay.
0: Patay.
2: Oo, bakit? Bakit? Oo, go.
1: Kadiri, yung kadiri doon.
2: OA.
1: OA.
2: Huwag kayong ganun. Kanya-kanyang pagdala yan. Tsaka di tayo lahat pare-parehas ng bahay alak.
1: Yes.
2: Okay? So anong mga natutunan natin dito sa episode na to? Malamang wala. Bilang unscripted at chaotic minsan yung inyong mga sabi mo nga wala nang edit-edit na nagaganap. Ano yung mga pinagdadaanan ng isang Abby at Stella na hindi alam ng mga tao kasi alak at saya lang ang nakikita nila?
0: O ikaw na Bio.
1: Ay, sa
2: bakit magdating sa pinagdadaanan si Abby?
1: Hindi, sana nandito yung nanay namin, saka yung brother namin, sana nakikita nila.
0: Siguro kung buhay yun, balagal na rin dalawang, magaling rin magpatawa eh.
2: Magiging sa ano, Salye family vlog na. Doon ba kayo nagmana ng kakulitan?
1: Oo, dala malakas mag-nomo.
2: Ah, kaya. Tapos
0: may diabetic na, nomo pa rin.
2: Tapos wala na ngayon si Mundra.
1: Ay, 11 years na. 10 years, 11 years na.
2: Namimiss nyo paminsan pag nainom kayo? Na
1: yes. Ano, sana. Pero ako nakainuman ko yun. Siya hindi.
0: Ako dinadala niya ako sa inuman.
1: Baby pa siya noon. Hindi pa siya.
2: Kumbaga bit-bit ka niya kapag ka nag-ano ka.
0: Tanda ko pa nga lollipop lagi nung pulutan.
1: Ayan. Sa kapag ano naman, dinadalaw namin kapag pagsad kami.
2: So may regrets talaga, no? Kasi alam mo yung tagumpay natin, kahit ano pa sabihin ng ibang tao, ang una talagang pinag-aalayan, magulang.
0: Yeah.
2: O, nung bata din ako parang, syempre, tondo, di ba? Akala mo wala, ito na ba? Dito na ako tatanda. Although hindi masama yun, ha? Kasi magandang kalakihan ang mga lugar na tumaayos ang mga tao dyan. Village yan talaga, community.
1: Yes.
2: Parang lagi ko yung naisip, matayog pangarap ko, marami pa akong gustong maabot. At pag naabot ko yun, aalay ko sa nanay ko. Parang kayo ba ngayon na kayo na ang The Abby and Stella Sally na nasasabi nyo ba na para to kay mama?
0: Yes.
1: Lalo na para din kay papa. At sana pagpatuloy pa ng mga ano, sana magkaroon pa more project, more brands, endorsement.
2: Correct. What's next for you guys? Mag-aartista na ba kayo? Anong next yung plano?
1: Gusto nila kami kuwan eh.
2: Sa mga producer.
0: Mag-scammer na lang ako.
2: Pumogo na lang. ng mga tambay sa tindahan at nag-iinom.
0: O kaya mga lisinggera na ano roll dyan. O, pwede
2: direct
0: kami.
2: Coco, ayan, yes. Sa Sigabo, kunin niyo rin dalawa. Ayan, mag-hi tayo, Direct Coco.
0: Direct Coco.
2: Ayan, ako na rin, kunin mo na rin ako. Yes. Ako yung tanod.
0: Ikaw na yung taga-tagay namin.
2: Okay, pwede din. Ako yung taga-ikot ng pichel. Yes. Okay, alam mo, natuwa na ako. Parang mas gusto kong idiretso na to sa inuman kaysa ituloy yung kwentuhan. Pero maraming salamat, Abby and Stella. Palakpakan natin sila. Matagal ko na kayong gustong makachika.
0: Yes nga, sabi ni Chichay.
2: Oo, si Chichay nakapunta na ng Balur. Yes. Tumulong kami nung Christmas. Yes. So, iimbitahin ko rin yun minsan. Alright, thank you so much,
0: thank
2: Abby and
0: so
2: Stella.
0: Thank you so much, Ate.
2: Alright, and that's a wrap, mga Unpackers. Dito na po nagtatapos ang ating balagbagan session. Again, this is your Ate Tuesday, ang balagbag niyong ate with the Salyes. Alright. Huge thanks to our Maono family for providing us with this PD200W podcast-ready microphones, giving our Unpackers a better listening experience. Agad na mic! Chez 1-2, hate. Okay. We hope you unpacked something new today. Kaya naman, kindly follow, share, and keep that curious vibe going. Until the next Saturday, unpack na natin yan dito sa Bye!

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
6: This generation's favorite worship songs. Over 50 of the most sung church songs on one very special program. One Praise.

0: 1FM! 1FM!
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Inukupupa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.